0: le na taula io so sei tama le faula na to fa forma ye le wa chale chichi level a for le tassi ya ma o te fifi fa na to le mo so tainga ya ma le sunga fo ya mulipola le pule le uma ya o le tese fono fo le tanto a ino le fast i kaleste tine i le nganga fia fia ma le nganga fa lolo te fa filo im fa talo fa tu lo sunga mulipola ma lo lava le te wata i ma lolo so i fu manuia le nei tula
1: So if we move on, we'll learn even more. After Italy, the way we have no far out or net tie out. Yeah, manatu. Yeah, only a poti poti lo ta timei. Yeah, on a man man for the timei. Yeah, on a only far for se. Yeah, for the valawat far time we have no.
0: Yeah, manu. Yeah, only yeah, let me tell you. Let me fi asano. Yeah, I'm only pola. So me too pull far. I'm only vaya solo. Nei ah. I ma le ma ito umalet no. Only fanga solo. Kemu peni for le nei. Po fa la wiloa a vanga fa fai uma itutono ni sila mo fenga palo te tele i ala so fitu o novema o la le mata o pulete mana o fai lo le tatu nu fa ungo ne va ya so buli polo
1: na vea ia ele fa so atu se nganga ia te au le ava mare binga o mare fa ala lo tele ia mo mon fa poi poi la tu manu poi o fa fonga nga sa mo le o mo mala a o fa penga ia lo fa fa le malu so se no fa nga fa fa ta ulanga wale to mo fina ia e fatulo fo tupu mai a inga te pau ia te anani foile usonga fale pon mai mata malai sa wo manu a fusi sa fotu la fai tu ta foi pule ono se la fai mai pue mali mata ile ipata ia se ia pa ia tu la talai a inga tai ia te anani foile fars formal motu sa ta alofa sa moa ia manatu faftai morsiri ole ua maua lea vanoa, po se lepo lepo, mfaina faa soa tuai, ili anganga maua lalo lava male faa alo alo, faa mole mole, ole ale mafai yai ona taofia, mafai faia turou le ngangana, lau lava filfilinga, ile vaenga faa upufai, na e soifua, mae ya rofa yai, ya mae palota e, aoe yai petono ni sila, ae ole faa yungo le vaso nei, ole ua, fa maluina ole itu lae lua ile wa uli ole a faia ile saunoanga le afionga ya va vasa ma neia Winston Peter ya ole taita ile ole New Zealand first pay on sila fia ile tau failo tam soali ya o sila fia uma va vasa ma neia Winston Peter ya ole es foi sa ve masui palmia ole nei fainga malo ya pertoina le ole talo alo le leipata alo le national ya o ia foi le wala na avi ele fa matu or tatu atu no

0: wa samana ya Winston Peters wa sa oi ulfungu le sa wili fapia fengar mkabu kwa immigration la atala nwa aile tamana kuzo lfako singa mo laku avana watau uma mo ni usila mo lwamu yoni sila atua
1: ya ole ni sa uwa ya I peen fa mamna mama ye etofi lauma tele ai etuini ole vaenga le ufa matu e fa alu lalo le immigration le lato po kalambe ya mole tausang fo pe a pola fininga le tu pe a mai ale pe a to e tu manu ya mai le le national o le po wa mo tino a po ai lava le tu e tu mai e tu lava Winston Peter a wa le mai ta wato ole ate le ala na lango lango pe ole vaenga le queen
0: Ya malo, ya ole nala, ole mela len manamia ele ta ilau sunga ole fa ala wilo le ta tunu a efia malangatu ile sane ile town hall ka
1: mole
0: ile tula lua ya e mole ba no e fa fongai I ni tau talanga fo I ma le fa ali fa ilo ana vatau ale sunga ya va vasa mane Winston Peters me la tu vang fa fo ile New Zealand first no sa ole ya e jasim tau po e fi tul no
1: ya fa mole ya a woni ngalo a woni ta taimi taimi sa mo ta le lua to amalanga no winga te o atu wa umal tau talanga tamaloa o le lua e a mata el tau tala ya a e tatala le teang ho a mata matsulma lua o le si tulanga ya e fainga tana mawa ni paka e paka iyo sa lau ta vale le le ya le va vave ya ya mole vano ya fafta ele ki ya le taime tasi fa mole mole tulou tulou o le a inga fa tutua le atua sa mo o tasi tono kalaistete tato fono fa le masina o le a fata unuina I le aso sa nei fa mole mole no fuanga masani fa le mlima Hackley M Madri Cultural Recreation Center ya mai le ono I le valu le fiafi a une ngalo la ula fonga e peon masani ai na arce fudu ta la le fono so I le stala umo le fas fa mole mole ya ua te tau fono to I le stala o tou ya ua le fuu to ya mata Moi la tau waleva taimi le toi o atu, ya alawa umana faile sui ngā tofi. Ya waya I foile new management, ya pole paya inga fau. Ya male fono fau fau tua faa mole mole, tulou, aune ingalo, ole vai aso fau, ya ole tato fono faa le masina fau. Ile no fuanga e tasi, male taimi e tasi, a ole vai aso fau, le fono fau fau tua, ole aso sanei, ole inga faa tutua le tua sa mou tasi. La vea fa afta I te le molo ua manoa, fa munia le tua a e paua le tua lalo, toi fa pea tuai, peo ni sa fetalai la vea. Sa moa, aua le nofuai, o le aso luas furulimo le masina ne o ke topa, o a ele aisha o ngā le tatu sangi sangi, ya moua le famulia ngā, a e le I le sitala.
0: Ya malo, tai lava ya avie tatu, a wefa pea, ya manuia lava fufuanga lo toe polo le ne yaso, soi fuwea.
1: Fa aftai, fa.
0: Ya lena fa funga is fa mtulanga fo email sunga mulpola le pule le uma le mase level tulanga le I le sunga ya vavasa mana ya Winston Peters le ole a asia si mai lo tatu pitunu ne ka la steti le sa sa nele tula e lua ai le oli ya la fa ile na fa la lua fo ona vatau ale bang fa fo le New Zealand first in le town hall ka la steti ya e mangel fa tuanga na na uma ye le mulpola ele le ya va va ye nge ke ole mo sa va ngo wa ke le ke le support for your Winston Peters e ka la is te te nei ya le la te tau ona ta tu ma ta le tu lang fa pe ya e manga ye ke le mari ke le o ke sia ka lo fa pe fi fa sa fa si dia Winston Peters ya ale mo o lo te mana o ya ta la no ta ya o ma le suite o va New Zealand first mo bitu no ma o manu reward ya esta to filau Nga te wanga, ia whaama ni rulei mai ala tūlanga le policy le watuua I ta ngata Pasifika le ava noa I lua tau sanga ang toi ta pena ai pe toi whaalelei ai la tau tūlanga I le na nofo ai tutono New Zealand. Nei, ai le o maua la le whaama ni angana I nisi o ta ngata mai isi atunu u o loo overstay New Zealand. Nga wai pe na watu fulta tato pulkana me le isi vai asu. Ia o atunu ai epi toi tele le overstay ni New Zealand. Ia o sainga ma la ofia fo Britannia ya manisi ha tunu u papa langi po Europa ya ile o maua lai la tulfa mun yanga le o la watu ya ile va noi lua tau sanga o SI ma la tunu ai o tu fai mai o la tu pepa tu fai le mai o la tu a pepa mai tu tunu lava o la tu tunu ya le la te fa longa tu ile ana mataula le labor ale New Zealand first le wa fa pe mai ai e ave le lua tau sanga tanga tasa mom tanga tu Pasifika e toi fa le ai ola tu pe pa New Zealand ai

Ia, lena, le pese whaalanga nuu lena, mai le fio anga o Ngātai Vai, le motu tēnei se la whai, ia mao le lātou pese na ave i whawhia fiaba fo e o le whamana tui no le whas, furuma le lima tau sanga o le tūto tasio lo tātou malo o Samoa. Samoa fso tai maana polkalame lene ia stofi watu as fultasi minuti o natale o le itu la elua. Ia, se tui filtela noa lava ili mta upuli nei lea o na saunua mai ei a muripola fo ili nei. Ia, wa leo mana o Winston Peters e faltulanga lena pe unta atu tala noa iai. Ai, ole popo lenga le iai, o aleki se kona. Nga ike iwa le iai Winston Peters e se fainga malo, wa ole mele mana o mia le Winston Peters, wa nema New Zealand First, ia ke lere pasenge o le palota fo ili nei mo le paki, wa matabia fo ili wau palota fo, lau palota fo ili tu, ili sui tau vaa, o lou i tumālo, ia e kofu umā, ia maanga whāu whaimala ko sui, o lou pālo ka mōmōla, o lou electoral vote, e whai mō le tangata la e te mana o e whai masui, whai pule o lou tōpitru. O le seo pālota, o le pālota pito, sidila nāna tāu, e reta o le pālota, o le name o le party, o le party vote, o le party na e determine e pē fua fua iai, le whainga mālo o le ateitai. Ia makaurela o kamakikele ange e lua o le Labour ma le National. O la uange ka ua ae ele maua ai ka uanga whaile koe ngā pāloka ange ka o le MP o le MMP. Ele i mawhaia o ngā ngarkasi ale temi. Ngā lukemi le ngā umai ale e ko viki ae whaifenga pāloka le temi lo na lua le na term lo na lua o se tina Jacinda Ardern. Lenga ba kwa suipi ale lei pa ele manga o mia ngisi pa ki ele ngolo ngai ngai nei mo fauna na form le government a o isi ka usanga uma ele ia ia le mena ngali kupu ar mena pa wanga ke bidin kupu ai a o le la kir kiro kune i le opinion poll nei ngai le fa solo me ni vai aso a sa lingo manga ku foi le lo ka ka po ai pa lo ka i ia o le tu tu sa le ia le lei pa male news male lei pa male national tai lusu volpa sene le ile la le lango lango le tunu ya la tu e mo tino ala e la tu te mo mia ya isi pati la iti ina ima fai ona fa tu se mano so fa tasi ya wal te mine ol mano so fa tasi le o le National New Zealand First man act ya o le isi ku o le ya ile le opposition a le tuangai o le leipa o le Greens ya ma le te pati Maori ya o le kaimi ngeila o le ala e pē vai aku, o pasenge le maua e le opinion polling sau kara kumpo. E se furu pasenge le langolango le kungu le imo le New Zealand First, se furu pasenge fo le act. E o le Green, la o se furu varu pasenge le langolango, o le te party Maori e le o manga ola ko il party vote, la manga oa e la kumongo fo pikongu u Maori po i tu malo pa lota fa Maori. O le pakida le bo oso mangi le kaimingi, e ka o le opportunity party, o le top, the opportunity party. Leanga kamu fai mea ia pasi mele lima pasenge wai pasi lo le lango lango lima pasenge mo ki ngawa i kou sui kongo le palimengi a le lango o mai le valu pasenge le lango lango mo le vangal nge le opportunity party o le lango kamu kikiro e unwa king meka la le opportunity party ne ike ila ua wa le ufe mei Winston Peters e lima ngawa la ke ngaru duwe fakasi ma le opportunity party ia le fwefe mei ngisi e vai a kwai unga oso le National le Opportunity Party ya la fwe ngisi fa pe mai e unga oso mai le leipa ya la fai mai kai kai le Opportunity Party e la ke kalongo oso sisi o paki keleng hei o ya le paki e keleng palo ka ya mfen kalongo yai ya mga ola e fai mingi o fai nga malo so fakas ya e kalongo uma fai a isi paki a leo lo ke mpole ngi ke wole ku Winston Peters le New Zealand First ele fai nga palo ka ele pa umal fai nga palo lo ke wale yai se fai nga malo ia o nga mai maula ko se palo ka yi ngal ai ma vai ka ku ra ngora o ia me se ila tro o lo o yai ya ni si fo wo po te wai nga fo ia o lo o ia ile tu langa na fo o lo o mana o mi ele so

0: to fia i te tonu o le komisu e su e le ali.
1: E, wā loke ilo ale sui o mā kounga i ngā, komiki ngā, le to fā la vea, la vea ngā sā sā kai, tā, o ngā ngā le ufa i ngiri ngū, ngā ufa lo ngā kua ngā ngā kofia i le, na toi alofa, na vea na toi alofa i eti, ya o ia lalanga o le ufa kofia le mā kou, le uke fā longa kua ngā e alu at komiki ngā, ai le leila e le ingi kā kua i pūle ngā pā u, o le ala uko yo at komiki ngā.
0: I think it probably less me fole o falonga ko ile komiki le aliki e peila o lo fau fau kua o lo o kua mai o lo o pese fau fau kua le lo ya sidi al malo
1: oh e kakau o fau fau kua lo fisa o lo i zidi a la lo
0: ia e sa o le me wakaunga fad you know ia o lisi kala ia masalo nga ua i lunga fo i wako fo i upenga kafa i langi lea la ua wa fo i wa sau no fo i le taita i ole atunu u le lauli le mali e toa i le komesina leo leo leo wa mai a fatala noanga e sau le fai unga le panel e maua e le tangata mai fafo o le ala pei o le tata langa o le a fo i ole o le ofisa o leo leo fo i le ile wafu imu lifanua. Le la sa ta uai na fea ele afionga ile lipa ale mia langa launga au tu. Le tu langa la uo o iai malana tu ua lalo ile ka peneta. E afo ie e tatawa ona sa ili mai seisi to tonu ole matanga duenga. Avo ile le ia kase tangata ia ua loa ona tautua e to tonu ole matanga duenga uae. Tata tau fa alongo watu pei ole mea foile leo le asauta ngata mai fafo e a e vaai taino yai ai pei
1: e sa wa lo kukiru kira kura ye o le aso iwa o ke topo le tau sanga ni tenei le nga kofir le sui kumisinga le nga kikaikai engele maka ngalu wenga
0: ya wa atuar tau sanga
1: o le la o le winga lo kala alfa mkalanga le fape mai wa umanga faya interview e le panel le panel la leo pisa si pea.
0: Ia, o le vahenga nga pisasi, toko la tau leo, komisi, o leo tangata fai ngā rua ngā le mātua.
1: Ok, maua lola le laku fai ua, maua lola fai ua,
0: maua lola tau fai,
1: maua lola
0: tangata mai fafo, ia.
1: Oh.
0: Mantua la a ole, ia pei anta fafo, ifo tai lua sola, ole lasta sei, a leki ole ka peneta.
1: Ii, ole la ua, wa, e leo se mea faulu me lor kofia kui fafo, leo ka kolo u manga kofia kule li vula Egon Kyle. Ia. Ia. O ka sale lo ifa fo ele ile lo lo mka ngaro ngal kemi kofi ai.
0: Ele ia mata mai le mta. Ia.
1: Ngamani. O le sa ngalo ifa fo ela kofi e kom singa. Ale la ufa lua la ile kofi nga vola le skanga kala nga kofi e kol pie. Si ale la wa ka ofi la el kapenge kolo o sa ngalo fo mtrang.
0: Ia. Ia le la wa pe vo ile i se kala fa fa go fi o le wa koso le ka ofi li ma ale ki va kur fa fo nga na kumu. Vo ile le a e pe o la ka fa lo ngo a kule nga vo ile le ile fio nga ile li pa le bia e pe ye. Ia pe ya fo i sa i fo i lana sa u noanga fo ia maua le tau manu sa tu li o al telo la tau pe yo na ala na o ia fo ia nisi fo ia na ia e pei ole fa tumu tumu ngana e imana ia ile ngā ruenga lea fa leo leo ale
1: ele ngā la se ole o kakau
0: lea lana pei ia o lai fau ale ki lea lana ta ua fo ia lea fio ngai ia ua pe ua ta ata ila ta fa alongo atu ta ua ele lea fio ngai le di pade mbia e to a ono ia ila tou fo ile le ona tupu anga sai i umai le ia tunga basa
1: ia
0: ale ki ta ngā ruenga leo leo e to a ono le ya ila tou o ile le ia ima salo la vea i fo ima la vea
1: Alfonso Phillips Sunny
0: Yo, ole sena ole tolang tala na faila na la unga e fa ono le leyana na o ito tonu ole sena le a leo leo le i apia ari.
1: Ma ima upenga fa pe fa ilo mai a sua fo ila tau sa tau fetuli li tau wangal ne lenga palai pa faila ko interview a. Ma ka umai fo ila po ala kakale lua kui fafo lenga kofia kui lenga fil fil ya kui fafo ni ma.
0: Yo ya fo ila

0: le fo le
1: o tau o lave fau alek o le o tau I ite o ile le o tau I ite fo I ia ile tangata na a au te le mana o e tau atu I lunga o le ea fo ile le le o mesina le I nei e se malama ile tangata le mai fa
2: ola ya va va koe ale isi mele o ka konfisi de koe fo ilele a e wa e isi ma faufonga ma isi ma salusalonga le iku ole el kuranga lea ilo o kua e ili tulanga ele kom singa fau ole ole e isi la ka umake fapeo se kama ale fast ole e kanka kufalong fapeo o lio le sa moria fantasi ma la audi o e kau falongo se kala e avele makangi vode le o kau yese kuranga fapeo ngai kupu ake loaga kasi nga me la vivesi e pa fa pe ko video
1: ya ele ai na ele sa u I ele ya ma
2: le se ga ga like
1: e se ga ga le o ke fa long
2: o si ka ka ngo nga ni
1: yo e ya sa u so fa mo mo inga nga longo ma ya u e ga ga ka le nga o le la a
2: o
1: e pe ma sa lo po o le si ma singa o iluma po se o singa o iluma ya o nga fa na u lo ma ilona ya le
2: aku sa la nga u ka o fir ka pinik
1: yo e ke le nga luenga o lo fa ya le ki ko ngol mka nga luenga o le fo i u ma u le kala I le kai ni nga si ma I ku ai ia si nga se nga se ku ai ia ia le afio nga I le lipa le mbia o e mana tua o e man ku a le ki le a I nga o si kama fo I le a le a nga ma liu ko ko ngol ka longe fo I le I a o I ka fa I nga ka le ko e se fa I ya salo le fa ai u pe fa ai wa fa ka si si a sa u le le
2: e kau ye ma fo ema e kau ya ela ku New Zealand kau vale Congo ya e nga senga sol ma fo e nga la vela nga senga sol ma fo e kau ai ngon fo la
1: o le kai minga si ma ia ku ai nga senga senga se ku ai ya la audio mali nga o wi fo ai le ai nga o si kama I nga au kilang ma fei lo ai e o mai nge e le I la ko maua se ma fo anga nga mali wa I si la ko alo le a
2: oi so la o leva
1: e o me leva e o mal kemi ngile se ele se li poki o ka o ku ala ko le mafu anga
2: ola la le bengalo la fa ye lo wa la wa ga ga o ifo ya la u la wa avia la u limpa le mo ko e langa la ke isne
1: ola na ole o me langa le fa nga solo kemi di ole fa nga solo fu si tenga o ke masalo ola fa lo longo aku ole kai mi ai mai a u mai e o fo ile me le o le hit and run ole fa nga solo a fo e pe ole kai mi lo ai ka ka mai ai ia ka nga ka ole a arrest ole kai mi lo nga fa ai lo ai ma le ko mi singa fo ale ki
2: oh
1: ia mi la u
2: ka ole la la ki ki dar mi
1: e ka ka na
2: ai ia ya ai kere lo so ale se ka ka go pe wala o fa lo ngi a o vo ile lo ka ka ngo ale ko mi singa lo le o mali male palmi so le wo ke lo vai ku lo wa ka nga lo ke fa ka lo fa mai male pale mi ya da ero interview palmi mo ska mo ka ri po
1: ia le ai foi ko ia ngo ka do fo ia fo ia sia u maka u pula I kiki ia wa pe ka ke o e ke loa o le kala le a le ki ngo o le aso nga kusa nga fai mai la nga fai lau kusi ia I masalu pon se fulur ka ai fai mai o le kolu le aso kongwa le anga kakala ia le awala I moa moa ia o le ofisa o leo fo I le I mulu fangua fai mai la o le kolu le kolu le kai le amaka I appointments masalu e koe kuaka le kolu o ngofo ngofo I kongo le poku fai le fakal kali ai ai pai ke le ale ko a maua lo ua vangua I le kao le ongo le afiafia le
2: soli kele ka ngaka a
1: o le maku wa I kua kele ea sa uva aia I fo I ke le lopo o koe balanga aku sa uva aia I fo I le pule I le pule o le Blue Wave TV masio nga kari o I fo I anae lea le Blue Wave TV
2: ea
1: fai mai le kala fai mai le kala le fai lau kusi e ko a ma nga vala vale a fionga I le lipa le mia ea uma ka haka ia a fai ai kau le iwa le po le ka ngaka muli o le kemi for nga ko a ko a ma nga vai le a fionga I le lipa le mia
2: ya malo
1: you know he looks well Aleki he looks well
2: ia malo sia ia
1: ma wa le feilo inga fo ima ma le uso tulo wa fo ia o ngai ku ke kele ma I ku kaula ia pe inga pau nga o ngai kala ma le kala a le ki o lo fa nga solo le ko ia le anka ka ure le komisu su ela le pe ia o kem salo pe ia o le vai a so fo e o le ko moku I sala fai
2: e komisu

Mario Love Pesidlan, mae Saffo trwy sefai, Ale Eba. I believe in angels, yo, te tali tonu i mo meo angelu. Ia teilo iau e, pe te tali tonu i angelu. O, ala ki se kova, ia e kari kongo i angelu. O, te tali tonu i angelu, o le katoliko. Ia a whapiafu e o whafungo mena o katoliko, ia ngalau ke whamau ngela o kalarang ngei te tali tonu i angelu. Ia au te leo ilola i si e kalesia, wau ke le aurotuai. Ia au te tali kongo, kari kongo ngā mako, ia i mai ka o angelu kausi, guardian angels, e kofu ala ka kamale angelu. Pifat ngā ke wāwa, ai ama pui pui a fule ngei a ka ika, ma kamu fai fule le ngai e se aula fai le me se, ia, ma kau leo fai ungai fai oe ape a kilo kilo akwe angelu fule ngei, pe o ngala kau fai le me se, ia ona musu musu watu le ia te oe fo ila ia e fa, fa manatu yao e se se, ia se se se ngafo me mbol pepelo, a la fa pera la fa fausa u pepelo, ya ai ke fa lo nga le musu musu nga fo le ngi ele sa le mele la fa yo fa se si akura nga fo le ke fa yo nga ai ke lo ele sa ale la fa yo ale ai le musu musu nga nga le musu musu nga nga le ka ko ma ko e va ko lo angelo kausi po lo guardian angel ya fa pe la musu musu ma la ngi lo ai ke fa yo yo we know i live sky ile musu musu nga lo angelo kausi ya gela nga ngai pepese me voir va ngal ngang ma kul la ko pese I believe in angels. Lua sun fitu minuti uti aile tu la lua ta pul tolu tu atu ta atwa sanangu tina na unangane ya halifa muditalo ya loila fa tali tenonga male suita uvao le vayangale greens in le Christchurch Central in a pul tolu pae ise talo mikalaisti tinei salo penta du tenu noe pul vasun tinei isi tama lea o Braden Hebon lea na sue ulevang sue leo leo wa le ba ye se si wa ngimo ya le na bo lo de tinu ma liu tanu ise ise me fanga le shit le tu o me fanga lo nga i tu o se fale le pitanu o lingot na ma sam tene ya la lo fa o peso so nga lo lo e ila le tanga tala wo mo li fo le nei i lo na na na i na le tinu a ele o fa pe mai pe o ia la le na ma fu ai le ma diu o le tanga tene e ono se fulu tu sanga le ma tu o le tama lo le o tau fie lo lo ole le mo dianga lo lo ia